0: Ba, ane ki sota. Lang man tha ho sarpi lang ikong.
1: Bai sarpura, nien de lang ta sok damun ema ti mingeso. O sabo du chi lo jo. Ho sabura.
0: Lang ang samda sarpi.
1: Atumi alang le sarbura. Sambom po.
0: Sarpi, pininge itungke inglong rita chamdun delo luhu. To, ne pini chamdun po sarpi de.
1: Vangdap otu, monjira po. Nang vangder ojibo. Amchurap rap sinang puluhu. Monjir lea bangi dota kali.
0: Ni analoki nang pale tong ngthil bom sarpi na an ki dam long le lang le ho
1: kaliti monjira po an chura brap sinang dumke pen tarari rawan tha mai ne ko han choing tung ong ri rawan da prangoi nang ko an ma ki wang der ne ta pa an nang chong hong po monjir ta bang ve nang ta nang bang ve Ancurap rap sinang puluh.

0: Sabina, bisika ayal ni kisah nalam ning jizi. Bisinon kisah nalam kan nize mati, kerta nga pelu.
1: Itum aprang kacit tong ceng ahut. Ancur abrabri puhe monjira po. Neta nang piso boho. Ma kali. Monjir le abang dota kali, nang lege dota kali. An kicun inuwet po pulo monjira po. Curabrap nang pulo ho.
0: Toh, ni bang dap apa ho? Malam sepandam apri bapai pun.

0: Filipi, nang linu vet ma he. Ala cha nang lang ha he de. Nang a therang ma. Ala cha punang lang tha te.
1: Nut ko. Pisi nang kang ki dun nok lo. Therang ri ma.
0: Lai lai le ko therang nang lang ma.
1: Lai lai hui ko sta. Bang ke nang ki ki de lo ko.
0: Da kon te mon je le hem khobor thanam hinang ko.
1: Da.

0: Boko, nang pan si tiki nang pacurong lo mako.
1: Hut kok, buji si vi dah menang tak? Filipi pan si cupu tiko, sini manang lang duin pa lang simitang nang matiko.
0: Kali lut kok, nang pan si nang pacupu pulu.
1: Hut kok, buji si vi dah menang tak?
0: Kok, ampar teh tiki, jog luang ma pucolo.
2: Monjir, nang bang awi ma?
3: Do pinu ni puke solop. Chi plang liji ti nang tuke, chi plang liji. Chi chi chi chi chi chi hem ke ceta. Ai, negi pualam kere long lek lo kle puloke. Chi chi chi chi chi chi chi. Wu hi pena pak hi pen la lehe mar kok putang te. Chi plang liji puloke. Bang nang itam pe nas ya hok he det po. Nang bang ahem ke dam lo. Ni pa nang a sorsa dam lo. Parok pe na ching ki dam lo. Keng sang ma parok ma. A ching ki dam lo. Ha chi ria rung ke do parok pe ni nang arjulong le pusido. Nang chini lo nang panta. Bang ahem dam de ni pa nang sorsa po. Nang sorsa se de do thek thelu. Te raka mek ta ve.
4: Kali pinu. Bang lam arjuman deri. Ni nang panang sorsa dam de bang ahem ke.
2: Hupusi nang ipu hai lo. Terak amek ta ve he. Lang te teng hang he te lang thai te. Bang atu ka nang le ning je je te nang tham thek te. Hupusi nang tham thek po. Lang te long ta lang teng hang he te lang chi thai ji ipu he.

0: Dak mam ji rang ma sika.
1: Rang vi ong.
0: Hu wa ong long ki hem dong ge dam ji ne pi tong ni ti. A tu mi pe no hem a bang vi. Ha ong long ki hem pai lang dam nang lang la ho. Da sika nang ta nang dun tha.
1: Da. Lakin ong long ki lu ke jo.
2: Pi lo ho nang tum ke.
0: Nang tung ke kalilu tiko, nang kulipi wang ma pulu hoda.
2: Wang weko, teglong le, hadang le wang ta, pasangkok nang ko.
0: Hadang le pasangkok zita, kuna tong lo ne gitu siko, ridam nang kok ziko ho.
2: Da, ridam ma.
0: Da.

0: hatay arı, bıday bento, nuza fuyu, lari lari, sibine boybu, anan gusay, muluk sezi giri. Abay abo fosun bınay, gıdını beni zıngni angı gami. Kavsiyay, beyağını zagın dayzı, gızınay zıng zugami. Gızın tan.
1: Pinanau, nengi muha mamınlay?
2: Kulumbay, angi muha torayna Helena Rani Boro.
1: Dayı neng makhlam ne sandın?
2: Dayı ang dengse kontay orayın sandın.
1: De, bidibla orayın say.
2: Kontay ni muha anjabay laukar mete. Laukar par, masawa hadı. Hey ha, hey ha. Sana abay senap ha. Kaba gau masawa hukho. Goli yau halang toko toko. Goli ni dora mazang katina poy. Masarang kini azadın sapoy sapoy. Bundaya tebay. Bundia dong, kabai kabai zalang bay korang morang, dagap pagini, dagap seinang, dizlang sekop si ganjang, meseng sope belatang pinang, gezeng teng.
1: Pinanau, nengi mua mamun lai?
3: Kulum bay, ang ni mungan torai na gezeng Sri Boro.
1: Daya neng makhalam na sandeng?
3: Daya ang gau na suju naideng se kontai aurai na sandeng?
1: De, bidibla aurai na say?
3: Kontai ni mungan na zadeng, songsal, songsal. Ayo ma ese maya genang. Bi zengni muluk songsara dane dong dane gya ziuni sanso hayai maya ikunla gapnai ikunla mininai ikunla rongzanai ikunla didim thanai sanlabu sansona hayasai ang bi ziuni maya gelenai oraibu sanplanga ang biyawne thangnai biyawne thainai biyo Sırni maya gelinay. Bu bir yavdong bini zıp tarugunga. Ayo ma ese gımırtau bir sonsara. Gızın tın.
1: Fey, Daniya, Rungzali Gotofer'ni dengse pautay hına songni. Pautay ko butumdeng arı pau hıdın. Boruwa kanto brohmoa. Paugiri mohorey dong. Burini akhuav Nizamsri Busumutari. Hangse silari ni akhuav Rosmita Boro. Hangse pisafırni akhuav Moromi Deymari are Lobita Deymari. Pautayni mung Sonati Hangse.

0: kumbai, nengi munga mamunlay.
1: Belum bai, ang ni munga musri terum sabu sumutari.
0: Daya neng makhalam na sandeng.
1: Ang daya deng siya konta orang na sandeng.
0: Daya bidibla orang na say.
1: Baya konta ni munga na jadang sikiri. Baya konta orang dengman ni hao bro. Oi sikiri, oi sikiri. Neng mana isbang sumena. Neng ni be sumena mohorao. Ang be sumena zananay. Neng zeng lugu sebibarao. Bidai semna lubuye. Neng ni mohora di. Baidi gapjang bunghom nai. Kamu gatang pakra sikra rong birong gapjang. Bibara sumena romena gang puar nanay. Haila hula rongza khusi musak lang nanay. Bibara bidai sebu. Neng sikiriya. Oi sikiri, oi sikiri. Neng mana isibang sumena kazanjang.
0: Binanaw, neng ni mua mamunlay.
2: Kulumbai, ang ni munga torena di musri boro.
0: Daya neng makhalam na sandeng.
2: Daya ang edeng se kontai awrena sandeng.
0: De, bidibla awrena say.
2: Kontai ni munga na zadeng ang hastaye. Be kontai ko lideng man udang sri boro. Ang hastaye sikiri sana tomenai bibarao. Urang farang birbai birbai bidai sapna ang hastaye. Oka sana nai boini pa kasako kazin glai hana. Bifang laifang farko. Fetanga lakina ang hastaye haturki zanane okrang sayau riti rita zengaina ang hastaye ziblabu boru hariko fetanga lakina gizintang
0: binanao nengi mua mamunlay
3: kulumbay ang ni mua torena bumika boro
0: daya neng ma kalamna sandeng
3: ang daya laga furko batra fangte sangchi kalamna sandeng
0: de bidibla sengnai say
3: Laitani daya zebla dawa thaya ma belai.
4: Alari bati.
3: Razani gisip rawa dangna haya dangla day nanga ma belai.
4: Ma belai.
3: Ating thangse dawa san hor masaya sanpramba ma belai.
4: Gisip.
3: Fungau uziya manabiliyau thaya rawa gakra gaya ma belai.
4: San.
3: Kazang thang.
0: Binanaw, neng ni mua mamunlay?
1: Kulumbay, ang ni mua torena nehan narzari.
0: Daya neng mak halam nesandeng?
1: Ang daya lego perko batra pangte sengti halam nesandeng.
0: Be, bedibla seng naisai?
1: Zabang zanane kine renga mabelai.
4: Gandu.
1: Pire daun nunga, kemendongo zunar nunga mabelai.
4: Badamali.
1: Barni krul gekresin karna haya mabelai.
4: Gese.
1: Razani ku ser rau bezana haya ma belai.
4: Taso.
1: Kesenteng.
0: Binanau, neng ni munga ma menlay?
5: Kulumbai, ang ni munga thoreina nizra dimari.
0: Daya neng ma khalam nesandeng?
5: Daya ang deng si kontai orang nesandeng?
0: De, bedibla orang nesai?
5: Kontai ni mung, neng ni onayau. Be kontai ko lideng, bisna zati kasari. Neng ni onayau. Menyani ba neng kau, menjep haya. Nunani ba neng kau, mendang su mena. Madi semenang tau, nengi mohora, nengi risumai bili nayau, habru obar funga pame bibar, balamaya zaye, desa getar, nengi kudum nayau, tangkang kesani, hontai metai, ontaya zaye, onko medai, zioni dengku mana hadri balaya, nengi tar on nayau, mitinga bikhani, zioni radau, boini bagesani, rose mainau, gezenten.
0: Binanaw, neng ni mua mamunlay?
6: Kulumbay, ang ni mua torena zoya boro?
0: Daya neng ma khalam sandeng?
6: Ang daya konte oren nandeng?
0: Daya bidibla oren esay?
6: Konte ni mung somayna asampuri, somayna ay neng asampuri, zeng ni zanam tili, daima daisa haze hala sari sari, zeng ni rongza gelegra kuli. Baidemlai sidemlai haila huila masadeng sonaiti mai bipang laipang samkar okrangau zemai dakha dakha baideng sudembar phum biliau gazanai dauma dausaya milode methai kondeng oron bariau zib zunara bazlo bazlo geledeng gazantang
0: ringu dam sayau dongmen keyboard au hemen deimari toblayau Dipen Nath Zapkhring damnayaw dongmon Simang Khungur Busumutari Jotha damnayaw dongmon Biren Chandra Boro Jobnayaw